0: yoy Mishter ane goy roye vare roava mekrebe yem Turabe çeve khalqe malu halu temele Dünyalı ke çeve mejure rahma khode jere simo eli geteye Fenali jara khu gire de bu kayde Kole zere hur bu kute peşi anya kever seyirge Sed yek sal emre meçen tele sipi çenamı peydabın Hatta dünya khaşaba vez yakdıkım demirim jibu nateye Hebi gumana mı khalıqe aleme padişah padişahaya Miraz-ı bedir canı kucamı rahatsın neke boşu bir faydaya Duvar eme de sevdi bugün zozan eme derbazi zozan eme Kase kirini heş yakoni mala babiteye Çen saleka derbaz bugün keyfu zevka dünyalı ke keyfa koye Sed yek sal emri ve çen telis bir çenamı peyda bin Hatta dünya faşava bez yakdı kim dimirim jibu ona teye
1: Ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay